0: Kumbi ya vya mabu uma, neviti ngoko, echitaka, chirio mabu uma, nemimei. Nama langiri. Naro nindi yonga hirio mabu uma, bwe, enyama, tutikumbe nyama, iya vya mabu uma, neviti. Ngoko, echitaka, chirio mabu uma, nemimei. Naro, ya ndi yonga hirio vya mabu uma. Indi niwe, iwe mutunji, iwe mkurema, uwanga hirio vya mabu uma. Oyo yulie mori, amabia kari ebite visa, eni alianza. Kundi, ebite ebio, uwe nwenu napashu wabendula mochi, mo, nya. Alinga na mabili endambi nene, kundi, akatambika mabili, kama saka katevita. Kama belangire mbele kunje bendobe nene. No mwalimu eshonzu china eya ni ahona eshara tu kulirokosho nzuchishewa. Na katu wirana shonga berebeti. Mwalimu eshonzu chi. Muliwa na mawibia tayari. Eri asau kashatu ambulira akongambo ayobutunge abu eshonzu chi. Naho omukambuni muringa. Tuitemo akarasi akobutunge. Obutunge wesho nyama mbalimbali. Ihabia, obutunge wesho samaki, obutunge wesho ngoko, shongulube, sholape, shokururu. Ihabia kutia, oburime. Iyi mama sungombere kuitwe, ebi oburime. Ihabia oburime. Ihabia oburime, awo tukahulamo kiltre industriel. Yani makadamia. Iha vya ebyo mbali mbali. Daeri ata makadami ya neli ino awali awala sire. Makadami ya neyo awala sire. Iha vya kutia echinganga. Amasomo echinganga. Wamabi wanziri wasoma echinganga. Iwangato kereasa ukashasoma echinganga. Ebyo si ebyo mikaba nikahai omukambuni murenga. Nerio okundambie no tukala bira ye emikro omwalimu oweshonzuchi angato kerito shatuo labiria eritu ambulira okobiosi ebika usika nobutunge oweshonzuchi karibu mwalimu
1: wasinja ukanila bira mikrofone ngomba beseba Muna yo watra. Awandubana na sindisha baso unga basi. Nga mamuyu, sindisha mulolaku, ama wehu anga yeng. Na bainiba na yo. Srero. Ayo mata ikamu no mwajirochi umanendi. Oyu umura enge, aka watino. Ewa Dr. Moreng, ya nganaba neke rasi mbali mbali. Oyuli asa. Oyu mata ikamu, muna ure musa, oho murenga kawa nzeri. Nendi. Wasinja musumbi ya menu. Wasinja. Nero okome na mwangana itambulisha nga mkaluwa. Kunde abahulikiri, abatulikiriri, omachugu muzima. Na abavamenye, abageni ngukupabili hiki. No yute wa hika na yenasa, inasha horekerera, okomiats, eire haye, eire wa Dr. Murenga, kose, eire mutiri, kundie mutiri, yotu kabaneka. Wasinja mweni.
2: Je, okuri nangao la mkambale tendana.
1: Kambale tendana.
2: Stack.
1: Stack. Ukasira hai stack.
2: Ngalo ko kushifiri bashu. Omukartieke kabengu. Ukala be kabengu kalole chondo.
1: Ukalo le chondo. Ukalwe kabengu. Omanzira ye chondo. Wasinji.
2: Ali bariere.
1: Ali bariere.
2: Omakaye chondo.
1: Wasinja. Tasha hao ndia mikro kundi yawe nini vana na muno kabisa. Mbwe nyumbe itaikamu mugeni. ikabia esere mubarak karibu mchako
3: kona nanga hola ono katareka mulu hare yalwa okumuyiwe kasiyiro omanzara ya chondo
1: ekasiyiro
3: omanzara ya chondo
1: ake chondo kutera kimuhanji
3: yeah
1: wasinja mzara ya chondo
3: eloko barrier tu nalo haka wono haa ni ya kasiyiro
1: wasinja
3: asante
1: wasinja wapapanya chondo
2: kome na gaulo amuka kule desire galwe kavengu
1: kavengu wasinja chondo tu ndiyo wasinje. Ehe.
2: Je palu kude donenga le chimbulu.
1: Ehe wasinja. Okay. Je done wasinja.
3: Njenga wala wamu ya lala baruti. Gasera maakse musasa. E chimbulu. E chimushenene. Umushiferi. Le baswara.
1: Wasinja. Ehe ni wasinja. Abanyachono na banyachimbulu na banyamusasa ero tukaba baragatondere no mwa mabi represente omuchi omuchi tungwa cha Dr. Murenga nerinywe muri yo echondo kavengu kavengu kasiriro wasinja tomaba watote karibu mukatutumira abajumbe kondre ebyo bakendi lusheno bakende batumira byeyi kuze bakendi aba hukukulira byeyi wasinja na tunashe chondo ngoko ya wanza ngoko ya wanza obutunge bwenzuchi nga waza kundi ya nabi abasungu abasungu abahikayo moba na holo mupe ambuyonzu ambuyochi hembo chondo nga waza abatu ulikirire eroba na uli omurengi oyo na yokomena mune hule mwanzochi. Akamboni kamorenga kukanibatiza ya umori nereo. Me eri nariaye waka hula, wakare njenga hula wamo. Kambale sambalija. Kambale sambalija. Nga sera emushenene. Wusiro mshenene wechondo o mshenene wengulo. Enzochi na wanziri ifunzayo okodemili set. Okudemili set yesa na ifunze nzuchi. Emushene ni yotu. Omope yu wanifundisaya yoba kaulamo vesa. Okudemili set. Ama tufundisha eritunge nzuchi. Nareno nechinemu tunjiwechi owe nzuchi. Nero chavreleka Dr. Murengina wate na ubyuke fundisha bandu. Konde tukavya itu libagendi okwache uoche eno. Serero, tulibagendi, kuse, oyuko yeshi ya leno nende, anganasa mbo munu. Oyuko shabi eno, yo kera nekera, alinga shale. Nero, obotu nge wenzochi, wenzochi ne kandu kake, alakini karamu obote kebulu unda hundu. Nino na maibu kalete, omupe moba namu ulamo chihembo, naye inakuta ya vihembu vyo haye, vye chondo. Nero eye kunde alwe busungu mwalwe busungu eye na nashi akarasha kenzochi nero eche somo moba na himbacho wama ababi himbe eche somo ama kwa tibahire kwa munara ndi alengo munara neko ababi hike chondo nebanga ababi hike chondo uwasinja na ababi somo kwa somo che chondo wame langira o munara ngo kwa nemu. Omunaro yo mwehira mwesho nzuchi endata. Alakini ya wakristu siba alabatri isibashi. Me ababi ya wakatumika, ababi wakatumiko kwa paruasi. Baba menyake, esho nzuchi senai. Esaba himbo munaro yo mwaba hira mwenechi, no mungashi. Baka himbo munara, ibo na mwimbanechi, no mungazi. Neroba kama ule omungazi oyu. Ni wachi. Na ina kaba brateno eso mukenge nga kwa ina eralet ina sambuku mungazi yoyo neruna yare pare wala ngere omukenge nero saha yoyo ina kayare parechi omukenge me inechi ndo chiwe chiria echo baka hula mochi echehembo nechinywe chehembo nimubwire wetu owabahe owabayira serero kundekera abana bakatungeki bakatunga ebihembo ebakabitungira muki eshonzo kiba kasitungira muti omobihembo nario ebyombo byabakatumiya ebakatumigya byombochi arenga bakatumiye bimuwa serero ebakatumiye bimuwa ebatumiya nachi ne meheya birikwa neshonzo kisikera set esikingiramo nero chichika ulamochi, chichika ulamochi hembo. Nero chiluri omochinyua ebe hembo, sararo, ukabia wabetu nge nzochi, na nzochi ya kuleta rechi, nika kuleta ebe hembo. Chalakeba ulamo ebe hembo, sararo, chikalakeba ulamo ebe hembo. Nero ebe hembo ebio, tuwabe ratu, tuwabe reganabio. Konde nanganabulia, aba inibe tuwaba, aba ya sirene. Omochondo mwei. Ewe nyure ba erebatu njiba ngahe abe shonzochi. Oko wenyu. Oko mwye wenyu. Owe kasiiru. Kodeba ngahe. Vaneko. Neba ngahe. Ehe. Mwye mikrofone. Neba ngaba ngahe. Kondenabo wanatu ulikiriri.
3: Neba ngaba senge.
1: Neba ngaba senge. Uwasinja. Erona unemu umawa kubo. Kundi abanga hona abo, na utusu angabula emu watungo konzochi, wasinja. Serero, nero enzochi, nekando kake, alakini kautie kazi nene omache huo. Omache huo muzima hochi nicha. Nero enzochi yi, ekakola vendrove nene okuitwe alakini situ remenya. Kande situ fundishi ibua. Me ito mabi fundishi ibua, itu kendi shinkechi. Itu kesu shichenzochi. Konde enzochi, ewite kazi nene, nge babu ranayo. Ewite kazi nene, eye riba dirishechi, eshomboto. Eshomboto. Eshomboto. Eshomboto. Eshomboto mbali mbali. Nga ukana hera, kwa mfano ngeriboke serero eriboke arenga munose muri oyuwe watahero ku maboke arenga shanga bula muno eriboke ukana songe mbuto eriboke ewanze eriboke munyewo serero wabyanzario nerio iwi myokombo tweyo ewa ya herayo tembeno eriboke erore kandi byangechi ngeriboke eruri arlangera serero lakini ukandi awabe ya herario Eri atabia ngare ria. Kandia nembuto. Ei kabilo muji. Umuriboke eruke vianza.

amabendele kango ba hulikizi ba yabanzwa ngaendele yari ba bwera muna chine muendele yachikaonekana amabendele byaswa amabendele byaswa nangata tsukana na shendele yari ba bura kubuno buno bwae buno bwo na yabana kumukoni kande wa yuo bunika kwa maku habantu bakasaba kemba mbwe bintu bya bimuholya ibwa bikalira chi bya bimuhesumu ibwa beti ameso batunga ambone shombwa nari ukasunga myatsi yirengeyo aringe yinjira mu bandi bantu ye myatsi ika destruise abandi mukaendo ko cherero nyitye cherero siwo shingo nike sungali wa demai wao tuulia lwa mo parcel ugata wout na mumbere kwa mabe yenda na yama ya mebyete yeri tukata yenda na yanayo ko sevi na evi na bena ba kundi yama bya obligation ye chama nario ni na ngende tashishara nonga kolabi omundu kana yeskize ba tungo mabibuli send the spirit akuti yoba kaula musizi ya misasa yete ya kolyo ko cheria ya mabi kuanya katsukatsu omundu kaina na uti aka akananya ka akalimu kaula ko mokamweyo kakakubura katino tahe ajyo katakari kola chino necheve inge awonga butakeri bwanye tengandi yelumira omundu ne mwaka esprit aka kakubura katino tse damiano omo wana mabu wa utukaye ndo mochiro cheno ewa bi una shingo ko wangana yehindana ababandi au damiano ko wana mabu wa utuka kola cheno ewa bi una sha matukio echinyume cha ukakolere chindu tu ebi abere bi abetia eryo wama yalangira umrona bunikire abantu sibelo ko cheno kwa masereka anamo yelakirachi anamo yelakiro mu lupiteli mo hayi mwe majengo ewa tirika e majengo ayo omundu osha ne munyo ko radio ko nalen no mundu ane moyo kwa kawati no amata shanye bana na bure sare bube sare na malwa se ali nachi echo ni chikango cha kwanza abantu abakaya okoberero chikango cha kaveri batunga ewa agenda okocherero esori na ne muna bwiri eberero ne benen muna bwiri abantu bakaholaya muna buruka bulango wira muteri yera byo ko kwanza ngo muchanda byinyumwe yo chamebe nange byetu uko wambobo sungali wawu amwala wewe ama holeria na mungu kauluwasu kuluwa nyoko vya la wawu na yoma